bayi mo sure fun wi pe ki oluwa ki o buku fun ki o si pa omo ni ona re gogo ki oluwa ki o mu oju re ki o mole si olara ki oluwa ki o saanu fun o ki oluwa ko boju wo lati oke wa ki o si fun o le alaafia alaafia ninu ago ara re alaafia ninu ile re

0: Ikanamo kosi anama.
1: Ikuru bigama.
0: Otwa.
1: Obu ikuru emekasiyo.
0: Ayama shunama.
1: That is why.
0: That is why.
1: I na buggy.
0: I na buggy.
1: Omekoji muruti.
0: Chai.